dangwa boso, o dangwa mbusa, do sibi wemi o malano, mbalonde. Londo lende boso, li titi mbusa, do biya.